0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: si mambo za ajabu.
1: Ah, yeye ina msamaha. Ah, hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomaji wangu. Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: basi mambo za ajabu.
1: Ah, hii haina msama. Ah, hata kama Brazil imefunga ina.
2: Tulia.
1: Tulia mjomba jua. Ah, unaenda kufua mzee, haina msama.